0: on your trap. Set.
1: Won sare ije yi lo adaba si mura lowo ere ije yi ki se ti alagbara adaba gbera o fo ba won lona o tun fi won sile adaba 88.9 fm o ti gba ko kini o si waju awon egbe ntele leyin.

0: 101.9 FM. Peace of a dove.
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kon sun lo ni.
2: Abba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Abba Make Sure, koro jo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo, akonse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Abba Make Sure, ko lo ti nu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ara danu, logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafda ki fun te gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
3: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin la fani ati ma gbo wa yala nile yi sabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
4: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
3: okay.
4: Ti amo si CDK CD CA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
3: gas
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
3: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
4: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
3: mo be bi npe se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die abi bawo won se se
4: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
3: ikini idi ti e fi se ba n pe ka won koko san le die de to di pe egbe oja fun
4: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
3: eleyi
4: yo le mo sanwo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
3: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
4: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun wa lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara rara
3: nibo ni office yin
5: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatu Ikotas Akure Ondo State
4: Oluleṣẹ wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
2: e pe CDK sori number yi 0707454-2995 lekan si 0707454-2995
6: 9-5.
4: Ẹ ṣeun olóòtú.
3: Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola tẹ́ jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí kó o lè bàdẹ tí ó ní dúkìá.
7: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
8: Wo ọ̀rẹ́, ó sún mi oje. Ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pètàn lórí fóònù ni. Ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní ń jò. Gáàsì sílíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán. Gbogbo ẹlẹ́tírónísì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀.

0: ni ile ijosun wa to wa ni ojule keji ni adugo odufuwa ni ajipowo se o ya si lati poporan to lo si ondo lakure ekanka ona ominira ni ti emi
1: e se mama wa eto bi a se le ri olorun na lo nlo lori afefe awon ijo ekanka ipa ona ominira emi awon ni won se alatileyin fun eto yi koko ta n gbe yewo ni emi imori ni asiri ririgba
2: gugu bi nkan se ri ni isi se olorun si nsori fun wa bayi abi kinle ka sori gan ni jo ekanka kinla le ka si ore so olorun si nsori fun wa bayi
3: gbogbo nkan to ba koja ni waju mi ni mo ka si ore gbogbo nkan lawyer idakeji ni o abi iyan ko je ma kinjire rin ni o gbogbo lore bo de se jore re ti nko ti mo ro pe ko to ba sele olohun so pe kini mo ko ni be o n bere lowo mi niyan pe kini nko to sele yi ki lori ko o dabi pe ta ba ran mo lo lewe ton ba gbe siro fun to gbe yo kan ninu mewa ki lori ko ninu marun mesan yo ko a pada sile mi o mare le se mi o mare le se ejo e lo ba mi mo lu kokan wa to ba ko ni mesan yen ara ni nkan ti ma han ta nse so leyin yen ma wa ri pe gbogbo ona mi nkan ti mo ko ninu yen die die die ma mo ona mi a ma la nitori pe nkan to olohun so fun mi ni pe nkan ti mo ro pe ko da yen o ma pada bo wa da lola o ti le je pe bi mo se ro pe ko da leni yi olohun fi da mi joko sile ni eto ba joko sile o ni ri ona lo
1: mama wa pelu be se nsoro eni isin gbogbo awon ti oferin eyan yen ota adile ota alajogbe ota bi ise elomi e fe ri yan soju rara se ore na lawon yen
3: ti o ba kin se ore bawo ni wo se ma mo olohun ti mo ba wa ninu agbo kan ti mi o re ni to soro mi laburu ti mi o gbeke ti mi o ri pe yan kan mo mi loju bawo mo se fe mo pe olohun wa olohun to wa yen ni pe o nso fun mi pe wo awon ara bi o won se nkan to hun o iwo na si ma se ti e pelu ife o le je pe ti ti boro po binu mi yen ko binu mi o fe kin de yan gidi ni to ba de fe kin de yan gidi ti o ba binu mi mi o ni de yan gidi ti ba de wa nse ori yiu ti mo nse ore fun awa ni iwo mo yi bo hun se se si e to enikan ti so be fun mi ri o ni bo wo se ngbe asubu awon aropo ti subu patapata awon kan tun ri pe odide koja bi to ye ko lo omi o se e mo o
1: mama wa se dan so fa ni pe nijo e kanka o a le gbogun tota wa a le se pe fun ko lo lari mo gidanu ko jara ye se ti wa
3: e je ki so fun yin se mi ni mo da ni ti mo fe ko lo lari da mo giri eni to da o ni omo ohun ni o de ni gbogbo nkan to hun da dara dara ni
1: atawon eyan buruku na
3: ngba to ti ni dara dara ni bawo ni mo se mo pe eyan buruku o ke se dara dara nitori na to ba ti ni fe si omo la keji e iru fe o bola o se pe ni iru ife pe meta merin sugbon ife mi mi mo wa ife to wa lati nu emi to ni se la la ko to fun fun eni kankan ti ki se pe ife yi o to ba ti fun mi ni ye bayi o ni ri ye bayi to ba ti se kini bayi emi na o ni se bayi ife to je pe o le fun gbogbo eyan gbogbo agbaye won pa rara won ni o won ji ni o won sun ni o won fun e lounje ni o won ye mole ni o gbogbo ife yen to ba ti le fun won wa ri pe to ba ya ilana ti e ona ti e na bi wo se fe ko ri lo ma ri ninu nkan ti o to to si ni o ki se nkan to to si nitori gba mi a ma n bere nkan ta to si
1: ebo la si fe mo ta to si iya mi
3: nkan ta to si ni pe ka ti kan orin hiu nkan to lohun ni ka wa se ile aye niyan ka ti wa ba se ba pada sodo ohun pe gbogbo wa ti sonu sugbon ta ba pada wa a mo ba se ma do emi ni o ki n se ara yi o emi ni o a le pada wa si ile aye to igba asiko
1: eyan ma lo ma bo
3: o ti di dodo nitori e la fi ni awon oruko nile ede ede abinibi ta ma pe ni yewande yetunde baba wale omo wale are ni
1: mama wa seri

0: ran eto odibo lodun 2027 egbe oselu APC lo ti bere eto sise ayewo fun awon oludije fun ipo gomina lawon ipele won tin se ayewo won bayi lowo Oro fanfa lo lo to je pe o to fe bele bayi ni ipele Rivers gege bi Awon to je ore mi nu wike ati fubara bi won yi ti gba form Obi ati Dixon no je pe won ti se ipade pelu kwankwa so bayi Labuja sado ipade apapo egbe ohun ti o waye Iroyin eleyi to tun ni se pelu e ohun na ni Peter Obi ati kwankwa so Ina ti so bayi wipe o sese o ki won ma lanfani ki won ma jawe olubori jaye ninu eto idibo are ta lo so be baba Yusuf o na mo so be jade ni gboro aye ki se mi mo so be Jonathan lo ti lo si ile ejo bayi lati pe wo bi o ti pe ejo lori awon ti o pe ejo pe ki won dawo e duro lati ma kopa ninu eto odibo odun 2027 ko ma dije Tinubu o se dada to si je pe o se awon ise akanse gbogi Ni apa ariwa orilede Nigeria iko renew up ambassador unu so be jade ngboro aye Ikan ogbe kan legbe oselu NDC ati egbe oselu ADC won o ni erongba rere fun orilede Nigeria ta nso be ile ise are no fi be lo foju e lede Atiku lo tin bere fun ki won pin wo oro adehun eleyi ti ajo NPC ti won fe ni pelu oro ibudo ofopo Port Harcourt ati wori Iroyin le to tun wa lowo mi re Omo odun mefa kan logbe mimi leyin ti ile alaja mejidini ogbon kan ti won ni owo Awon agbebo won tu alaboyun le to je obirin ati iya olomo pelu omo re nipile Kaduna leyin adota ojo eleyi ti won ti lo Mo se kupa olokada lati gbesan to se fun mi lodun merin seyin ta lo so be emi ko o Afrasi apayan kan o na lo mo so be jade ni gboro aye Awon iko eleto abo olopa won ti dola emi awon marun kan eleyi ti won jigbe leyin ti won tese bo sokoto na pelu awon agbebon nilu Sakoto Eyi atawon kokoro yin mi o na le gbo laaro toni e fa pere tadi eja tun joje gbadun e mo npada bo eku kale na
1: Daddy Junior Jo Jensen ma jimi kale gbogbo e na ojuseju meji lo
2: Mommy Junior ma yeye mi mo ti yato si ti tele
1: Fimi le jare. Ma pa mi jare je nse ya awon omo mi.
2: Mo lo nsa lo.
1: Ronu Daddy Junior ogbon wo lo da.
2: Emi na ko isowo Bigo Kababa capsule ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode fun awon okunrin. Ajabi dani. Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko nje o wa nle lati je kokunrin o ma woke. Finu ka bi o se bokele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawujo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fawon okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekurere alaye e pe 0803860685 ele kan si 0803860685
3: I'm in love oh. I'm in love oh. Sonia tomato sachet.
4: Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
5: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
6: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka gu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu
7: logo lo mo okunrin aba duro
6: ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fonte gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
0: e ka ba para lati oke lohun e je bere ni papapa ebe oselu apc lo ti bere eto ti se ayewo awon olufirungba han fun ipo gomina fodun 2027 saju eto idibo abenu egbe oselu apc fun ipo gomina ise ni egbe oselu ohun lo je pe won ti bere eto ayewo fa won olufirungba han fun ipo gomina lopin ose ta widening iwadi fiye ni wipe ipinle ogun kaduna ipinle samfara kano enugun ipinle jigawa ati cross rivers inoja ipe awon ipinle ohun loje pe won wa lara awon ti won ni won ti yan won ti se asayan bayi ti won ti ni ki won ma tesiwaju ni asukuru labuja ni bi ti won ti se ayewo won iroyin wa fiye ni wipe ise ni nigbati o nsoro to n ba won niroyin foro jomi toro leyin ti oje pe won ti fo won mo ti won en to je gomina ipinle enugun peter mba o se apejuwe eto na gege bi eleyi to je pe o lo ne irowo sorodose bo si e ko lo gege bi won se ti wi ojugbare lati ipinle cross river na o na fi lede eyi ni base otu o paro wa si iwaju awon to je igbimo te ko to to se ayiwo hun ti ostun gborin o na o se afihan o se ifarahan ara re niwaju igbimo ohun to si gborin fun igbimo alamojuto egbe oselu apc fun bi won se dari ilana na iwe iroyin Nigerian Tribune onugbe jade laaro ni.

DC o ni ikan ogbe kan o na ni awon mejeji ti o je pe won o ni nkan kan rara lati se fun awon molede Nigeria gege bi won se ti won ni papa julo le arin bi osu merin ile to je pe won se fi egbe oruko egbe oselu NDC sile gege bi egbe oselu awon na ba tun fo gbaya we pe awon ni awon irongba awon se lawon kan ti won fe se fa awon molede Nigeria iwe iroyin this day o le kun rere iroyin nlowa laaro tuni iroyin ele to to wa lowo mi mo se ko pa olokada latari ati le gbesan ohun to se fun mi lodun merin seyin afurasi kan o na lomo so be to je afurasi apayan

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kin kun su wa ma wa dede eyan Amobitas clean salayo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo e je ka ma fun won ni Atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: atue lara o Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu be lo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni Atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha to to onje ta ba je wele wele fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

0: 101.9 FM. Peace of a dove.
1: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuabayin ti a mo si CDK CD CA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
1: ogoji
2: ose lati mo sanwo
1: mo be bi nke se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo won se
2: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni bi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
1: ikini idi ti e fi se ba npe ka won kokoko san wule die de to di pe e gbe oja fun
2: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo sanwo lo olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
1: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
3: e kan si wa ni Danco Plaza Adelosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
2: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
4: number wa te le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
2: Eseun olotu
1: oro leti gbo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na ma gore loni o le bade ti o ni dukia
5: ore wa kini re to roju koko bayi
6: wo ore o su mi oje iya isese pe tan lori phone ni kunu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
5: ara nta wo nu shop o gbo nipa CDK ni
6: CDK kini nje be
5: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
6: iro ni o
5: toto han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wu lowo mi yi ni sanwo re tan
6: o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
5: iwo lo beere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ni welemu ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa sí.

0: Gbogbo yin ni mo ki pe e kaabo sori eto alujo laaro yi.
1: Opa to fi mole sasho bora.
0: Yinka Ayefele ni mo fi wole.
1: Opa to fi mole sasho.
0: Eto alujo taaro yi yo fa kiki.
1: Kabiyesi re Oluwa.
0: Yo ki popopo bi ogi.
1: Sasho bora.
0: Awon ogi tan fi miliki si ni o.
1: Opa to fi mole sasho bora. Oni ki le fi se.
2: Opa to fi mole sasho bora.
0: Ma wo ogi ti tun wo awon kan mu Adaba 88.9 FM le ngbo Okay
1: Opa tun gbadọ balẹ o
0: All right
1: Opa tun gbadọ balẹ o
0: Be ni jo
1: Emi se kabiyesi opa
0: yin Mo se kabiyesi
2: Opa tun gbadọ balẹ o
0: Mo ba ruburubu
2: Opa tun gbadọ balẹ o
0: Mo do balẹ
2: Mo
0: yi rotun
2: Mo se kabiyesi re
0: o Mo yi rosi
2: Opa tun gbadọ balẹ o
0: Mo ba ruburubu ajoba idumare
2: Opa tun gbadọ balẹ o
0: Be ni jo

0: anti me se ma se be yin la e lo for hand mi a e ka yin na e lo e ka san o
1: e lo e ka san o
0: e ka san sa o ko yin asibite tin pe wa
1: oruko temi ni olajina general lati
0: ah general olajina to ale baba o se yin wa lapa bi te wa yen
1: de wa ogun de wa
0: o lo wa se o mo so gbo yin le nkan si salafia le wa she je buni bi 3 weeks ago
1: yo
0: okay oda e seun ah e je kin fun yin ni owe meji pere oga olajina
1: oda
0: owe jina bi
1: no e je kin mo
0: kin gbe oju okay ah owe akoko akole mo adiye funfun ninu ata e pare e
1: akole
0: mo akole mo adiye funfun ninu ata bi pe ta ba fi eya adiye se
1: ehe aya eni ta ba so fun
0: good all right ibere keji ti o ba ni owo onile ninu mhm e pare e
1: alejo le mo sare afoju
0: ye oga olajina ele ti o wa peyin eyi wun mi owo
1: nomo iya kan se fe obirin kan
0: eyan le pa yen e paro ta lo so bi pa mo iya kan ta lo so bi pa mo iya kan fe obirin kan ta lo so be fun yin e si wo fi wo
1: mi o wo
0: e pari e ko nse nkan to pari e niyan
1: ah eyi wo mi o wo e
0: ko nse ohun ni o je ko mo iya meji.

de pẹlu eto atata teyin ara ilu tin reti e awon olugbe ni Ondo North Senatorial District ilo bere fun awon kan pataki bayi won ni arise ni arika biyan ba de ti wa nka awon kan to se a ki pe iru e ni iregun nitori bi a ba se baba polongo e awon kan ma ri sugbon ti won ma ma pretend be ni pe won o ri tori lopo igba biyan ba se awon kan to wulo gege bi ipese ile eko atunse oju titi ka pese na sola ka so mi ero repete atawon nkan pataki be ati boss ati empowerment fa won onisowo atonise owo sugbon te ba ti ra bia tabi siga fa won eyan kan won ni gba pe e se nkan kan rada nitori e la fe man so pe ohun teyin oluselu ba se fun ilosiwaju ilu e ma fi bo sabe aso e le ranse pe mi ki n wa ba yin se alaye e kan le kan gbongbo fara ilu to loni eja lo si odo senator jide ipin sagba lati so awon ise tomokunrin yi gbese gege bi senator ni Ondo North Senatorial District ka to bere sin chi lawe lawe mo nbo eje ndodi

man so logologun se ninu oloko man dun moro yin sa nitori e lawon to ba ti duya ta won ololufe un rere ondo no senatorial district fin gosuba kare fun senator jide ipisagba won lo ku ise poku omo se eyin na ba wo igba to ti lo nsoju wa ni house of senate yi a ri pe omokunrin yi gbinoju gidi awon nkan to wulo fun ojo ola awon olugbe ni ondo north lo ndawole se wuruguru to di answer danda wi oloko ogbowo o se bebe lori eto eko eto igoso eto ise ogbin atileyin fawon onise owo onisowo oja bossri fawon akeko ewu ti ict centers tawon omo wa ti se danileko won de ma gba laptop atawon irinse mi kawon ne o le deni pataki to ma wa independent lojo waju opo ninu won lo ti se daada bayi ti won de dupe ewu atuse ona lori sirisi ewu kiko oja ewu ti na sola atawon nkan pataki be ta le kato oh my god eni to ba laju lo ma rira wo lowo ale eni ba leti to latile lo ma mogbo ojunku eni ba diju mo ri o le ri nkan ara ni popo tori agba to ba lomi ninu ki du woro woro kiri agbegbe oh sineto jide pin sagba sise pupo iye lo fa tawon igbimo kan fini ka jade ka polongo e tori gbogbo lolufe nkan rere to de mo yin nkan rere lo

ati menu ba awon ile iwe tomokunrin yi sise lori e pupo asoro nipa ICT solar bridge lori sirisi atuse popo na kiko oja atawon kan pataki mi eleyi o de ki se oro atenu denu rara o alafojuri ni tawa ganga debe aye si wa feyin ara ilu lati pe wa ke gbosuba kare fun eleyi te ba si ri pe ko ri be ta so aye nbe fun yin lati pe mi sugbon mo te mo pe eyan mo yoruba e mo mi tele ko to doni wi pe eni ti o ba se nkan mi o je ba won so ipo se eleyi to ba si se oh my god emi o je bede kan gbimopo lati tako pe ko se o tori awon loba loba atawon ijoye pelu awon enirere ilu loni ka ma wa di oro jinle jinle ka mo awon to da ninu awon eyan wa ninu oloselu ka de ma soro nipa ibi ti won ba ise de to eyi ti ijoba ibile owo ati ose mu bo lati wa so awon nkan pataki pataki to gbinle nbe lati pase jide ipin sagba sugbon ikankan la yo se leku ibi ti mo ba de tele

a se n ba eto yi bo orisirisi aso la n ba lara lagemo to ba tadudu le ta fufun orisirisi ona ni sineto jide ipin sagbagba lati se atileyin fawon eyan ni Ondo North Senatorial District awon eyan kan be to je pe ibi ti bata ti n ta won lese won o fi han si ta gbangba awon kan be to je pe in to dun won won faso bo tori ki se n tu won le tu si ta gbangba fun gbogbo eyan gbogbo kan won yi ni jide ipin sagbagba won se o to bororo ayo si ibi ti bata ti n ta ko wa lese ṣugbọn iru nkan wonyi ki se n ta le ma so lori afefe tori aimoye awon eyan to je pe ile iwosan ni won o ti pe abe ni to fe san personal owo ile eko omo e ati be lo ewe je kin dale nbe ka ma beto na tesiwaju ehe se mo pe awon ipade kan wa ti won te ma nse ni le igbimo asofin se bi won rawo eyan ti o te ki lo ipade yi debi ti won o ti pass bill jide ipin sagba gbiyanju pupo tori olopolo pipe ni aimoye awon eto idanileko training ti okunrin yi se bakene lo tun se eto ironi lagbara fawon agbe lorisirisi to pin awon kan ilu loloko ojokan ti bi gbogbo won na ngbo eto yi lowo baye ti won den dupe fun leye yi lo tun ni ki won da won leko to ti e tun ba won ojugba re ni le igbimo asofin so ka won na ko pa nbe lori advanced and mechanized agriculture won ti se phase 1 won den mura phase 2 e lowo elo bere orisirisi awon bill ni senator ipin sagba propose like I City University ni kare akoko ti won de pass here skill accusation ati empowerment to initiate lori bi a se ma produce ose ati toiletries ewo ise po ti senator ipin sagba se ka so pato oro to eyin eyo wa won di bi oko ba tun roko to ba rosa yo tun pada wa fori bale fun elebute Eje ka tu duro ni bi ta de yi sugbe eto yi se ntesiwaju o ni dede akoko yi kan na lojojumo eye Ondo North Senatorial District eje ka sowopo eni ti abari pun se dada ka gbosuba kare fun kori re o le wu kinu re o le dun lati tun ma tesiwaju ajo se wa ko ni baje o tomogun olubumi lo ko temi

0: sọ.
1: Kábíyèsí ọba Adá ni wáyé olórúkọ ńlá olóríkì ńlá àbùkù gbàgádà. Ọlọ́run tí ó láfiwé, ọlọ́run tí ó láfijọ, kìkì agbára kìkì mọ̀. Ọba tí ó sẹ́rù rẹ̀ láíláí káfàtà. Elédùmarè ìwọlákọ́kì lórí ètò lónìí. Elédùmarè ìwọlákọ́kì. Ọba tó dá wa tí ó dá wa. Ọba tó mọ wa tó mọ wa. Ọba tó ni wa tó lẹ̀mí inú wa. Kábíyèsí rẹ̀ o. Gbogbo ẹ̀dá ènìyàn tó láǹfààní àti bá darapọ̀ mọ́ wa lọ́sàn-án ìpátálàkì. Akẹ́yìn káàbọ̀ sórí ètò àwùjọ olóore. Àwùjọ tó gbàgbọ́ nínú ohun kan náà. Àwùjọ tó gbàgbọ́ nínú okun kan náà. Àwùjọ tó gbàgbọ́ nínú ká jẹ́ onígbọ̀wọ́ fúnra wa. Ènìyàn ní í ṣonígbọ̀wọ́ èèyàn láyé ń bí o. Àdá tó mú ṣánṣán kan ò lè sanko fúnra ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó ṣàkàlàmọ̀gbò tó fi dẹ́kun ẹ̀rín rín. Bó bá ṣe gúnnugún, àwo kòǹkò mórí ẹ̀yìn. Ojú pọ́n kòkó má fọ́. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ pọ́n kòkó má dẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó bá gbo àgbàlagbà jìgàjìgà tí ò bá pàgbà yóò padà sè lẹ́yìn àgbà lọ́jọ́ kan o. Ọjọ́ gbogbo là ń sore láyé. Èdùmàrè adániwáyé nìkan ló mọjọ́ ẹ̀san. Ìwárí ò ṣe é dawọ́ bò lójú táyé. Ọ̀rọ̀ yàn sì ni fún wa láti máa sore. Ìrírí ayé kan ò pa ni o, ọgbọ́n ni mo kọ ni o. Ojú kan ò pọ́n títí tí ò kọkọjá kókókó. Ọrùn kan ò wọ̀yàn wọ̀yàn kọkọjá gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀. Ọ̀rọ̀ àwọ ẹ̀dá nínú ayé ta wà ń bẹ̀ yìí. Ọlọ́run fi wá ṣe ẹ̀kọ́ fúnra wa. Gbogbo ààyè tá a bá sì wà láyé pátá lọ́lọ́run mú kó fi bẹ́ta ẹlòmíì. Mí ìfẹ́ mọ béèyàn ṣe kùsẹ̀ tó láyé, ó bẹ́ta ẹnìkan. Ẹni tó tó wá bẹ́ta àwọn náà wá bẹ́ta ẹni tó ti kú. Ǹjẹ́ mọ̀ pé èèyàn mọ́ wà nínú ayé ta wà ń bẹ̀ yìí téèyàn sì wà láyé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Béèyàn bá ti bá ọ̀rọ̀ èèyàn dé ìkóríta títí ń tọrọ ikú fúnra ẹ̀, ó ti wà láyé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀dá tó wà nínú ìpọ́njú tó ń gbétò fún ti àkókò yìí. Gbogbo ẹ̀dá tí ọ̀rọ̀ rẹ ti dé ìkóríta kò yẹ mi mọ́ tó ń gbétò fún ti àkókò yìí. Gbogbo ẹ̀dá tó wò pé ibo lòun tó fẹ́ gbé ka tó ń gbétò fún ti àkókò yìí. Ọlọ́run olùtùnú, Ọlọ́run aláàánú, Ọlọ́run tí ń jẹ́ àánú fúnra rẹ̀. Ìṣe rẹ̀ àánú ni, ìwà rẹ̀ àánú ni, ìsọ̀rọ̀sí rẹ̀ àánú ni, ìrìn rẹ̀ àánú ni. Dásẹ̀dú Ọlọ́run, bójú àánú wọlé, ṣàánú fún gbogbo ẹni tó ń tọrọ àánú, sóre fún gbogbo ẹni tó ń tọrọ oore. Wá wọlá dédé àkókò yìí. Wọlá àwọn màláìka fún tí wọ́n fúnre wáyé. Wá da ire ayé sọ́dẹ̀ wà. Jẹ́ kára ó tù wá. Wọ́lá àwọn màláìka kó tí wọ́n kó bi ayé kù. Wá mú bi kú lọ́rọ̀ wa Ọlọ́run. Jẹ́ kára ó tù wá. Mo kì í káàbọ̀ balóde tá a béèrè tàtàlóde tá a béèrè. Ọyọ́ ni mi ẹlẹ́wọ̀n àtọ̀yìnyìn kánú oko òjò wàràwàrà tí bo nílé amọ̀lẹ́rù pátákó ẹ̀fọn tí ń tajà lẹ́nu kàkàkà. Ọmọọba Sunday Oyèdìran lórúkọ mi o, tí mo kàn lórí ọ̀fẹ́ àti jẹ́ atọ́gùn ètò àwùjọ olóore. Àwùjọ àwa ara wa tá a gbàgbọ́ nínú ohun àwa ara wa. Bẹ́ẹ̀dá kan bá wà nínú ayé tó ń sọ fún yín pé ilé ayé yìí ọ̀fẹ́ ni kò nítumọ̀ ẹni ọmọ gbétò yìí o. Èyí ó mọ̀ páyé kò síbì kan o. Láì ní fàkókò wá sófo, ẹ jẹ́ káwọn àlejò ọmọ wọnú lébọ̀ wa. Ẹ máa wọlé mọ́mì, ẹ súnmọ́ máìkì yẹn, ẹ jókòó dáadáa. Ẹ súnmọ́ máìkì yẹn. Ṣàlàáfíà lẹwà mọ́ wọn. Ẹ lè súnmọ́ kiní yẹn díẹ̀ sí kó súnmọ́ ẹnu yín dáadáa. ah o e se yin abi e pele e pele e rara dire die eh eh e so mo kini hun dada die si eh eh o ti da baun o ti da baun o e soro bayi o ye o gbe dada baun
0: e se olotu
1: e pele mommy olohun afun yin lalaafia
0: amen jesus
1: eh ki loruko yin ilu o le ti wa sori eto yi
0: Florence Ogunleye
1: mama wa Florence e te ni odun melo be se wa yi
0: 63
1: en lo 64 bayi
0: be
1: awon mo yin ko
0: wa
1: oko yin na nko
0: wa
1: ah mama e sumo ma giye mi nikan ni gbo yin awara le opo yin
0: o wa
1: eh eh ola die to mama wa ki lo se yin te le darin mo ki lo sele ki lo se yin lese ki lo se yin ti e fi wa ku be se ku yi
0: e se olotu a da fun yin lagbara olorun
1: ami o awon arale ni mo sadua fun emi na
0: pe ni a da fun yin o yin arale gbogbo
1: ami
0: ogun ologun oni sele yin lori o
1: ami olorun
0: e ni rogun akuba o
1: ami olorun
0: e ni faisan logba o
1: ami olorun
0: awon mo yin gbogbo won asorire o
1: ami olorun
0: lagbara olorun a rogo won lo
1: ami
0: ona ala fun yin o
1: ami
0: ise yin adin la owo yin adin la lagbara olorun
1: ami
0: be se sanu eyin na ma ra anu gba awon mo yin ma ra anu gba gbogbo bi ton ba de o
1: ami olorun
0: mo wa ni ile nijo weekend lo bo si mi o lo si bi ise so won dede pe mi pe omo mi ni accident lori okada
1: omo yin okunrin ni akobirin
0: omo obirin ni o la accident oja gan mo te mura ti lo nijo yen oja emi o le lo mo bi mo se sa lo sibe niyan o de na si omo kekere lowo mo se debe mo ba ni bi ton te si won se te si le won te si awon to wa ni ward be gan na gbo mo lowo
1: eh eni en se omo yin en se bi mo ni
0: be omo yen si mu yan lowo gan
1: kabiyesi olohun
0: mo se gba omo lowo awon to gbe omo dani ni
1: igba to accident e ki lo se won
0: o ese ese kan
1: kabiyesi olohun
0: omo yen pon ni bo se gba omo yen pon so
1: lori okada be
0: lori okada o wa n dun pe ko omo yen ma gba ori mo
1: ile
0: ile okuta ibi to ti n tiraka bo se ni ko n race ori ohun soke bayi ese orun ese wa kan won se rush awon olokada gan lo tun rush lo si ile arogun mo se debe niyan ati mo de debe mo saajo mo gbe omo yen ke mo gbe sere lo si faranda mi pada ti ma pada obirin kan mo kule
1: ah
0: ni lori ties emi se ni ki n wole ki se lo po ounje boye bi lo n po omo yen ki lo fun lounje mo se subu niyan ti mo gba orukun mi mo taisi yen lojiji egungun yen gan o yo sita
1: ah
0: nigba yen
1: nibi te ti lo toju omo ti o accident to kan lese
0: be ni olotu egungun yen yo sita won se gbe mi na si bed yen temi na de ro bed
1: ah eyin wa legbe kan omo te lo
0: fi ah tomo ajo wa le ni ajo wa ni ward yen omo mi te se n try pe ah ba kini ka ti pe
1: ah olohun
0: ki atomo ko wa lori bed won se n se itoju wa ni ohun te te n pe te strong ati pe ko ohun tete daraya ko ohun tete
1: ati pe e mo para todo yin ti dara agba
0: ben ara mi ti dara agba pe ko ohun tete lo pe kini kan ti pe pe iya atomo wa lori bed ko te ti to asiko tomo yen ma to fi ma rin to ti n strong ati fi opa rin ko n le tete kuro n be pe isiju ni pe ki atomo ko wa lori bed ati gba yen mo ti n gba itoju lati gba yen ni ajo mi ti doju tara ti n ni mi mi o rara mi lo rara rara rara ara n ni mi mi o le sun even gan ese keji gan o tun ti n afe ti ese keji tí n bá rìn lọ ẹsẹ̀ mi a máa gbọ̀n nílẹ̀.
1: hospital tẹ wá lọ báyìí ìwé tán fún yín dà kí ni wọn sọ pé kí ẹ ṣe ń bẹ báyìí. ìwé hospital lélẹ̀. ok lupsan. ok torí àkókò wa kì í sẹ́yìn nìkan lẹ́wà lórí atẹ́gùn. 50,500 naira. Owo kini won pele keje won nkan ti won ko si e mu we nwa e le da ko mo lori baba Faruko lori Facebook lowo okay 50,500 ke so wo itoju o scan ati awon ayewo ton fe se fun yin
0: lab test ton fe se fun mi ori aye ayan ma ndun mi
1: ah lati gba ti e ti subu pelu omo owo yin
0: orisirisi aisan sa awon wo jade ni ara mi
1: omo Nigeria
0: gbo eran ara mi lo ndun mi
1: ilo le wa ti ri ninu 50,500 yi
0: mi o leni kankan mi leyan na lo je ki n wa si bi bayi mi leyan
1: e shadow of one year be one 50,500 don't know what she but more you pele kwa gba
0: e yon mo Nigeria e jo e shanu mi ma je nku oro mo ni mo se o e shanu mi ma je nku e ni riru temi e ni rogun idamu o lagbara olohun idamu o ni bayin o e ni rogun aisan e ni fa aisan lo gba o lagbara olohun
1: e pele e gbogbo awa tolohun ba fe si lokan lati ran momo yi lowo ke tun so wo toju lele yi o test ni to ba se test yen ton wa pada lati wa so fun wa wa mu result na pada wa igba yen na to mo ru itoju ton de se fun won be yen ba ri momo iyanu abi amun se won oro mo ni won lo se o 64 064 500 66 money point awujo olore account yen ma gbe wa bo ba de se wole bayi na la mo dupe lowo yin eyin te ba mo pe e fe ja daruko yin e kan le ko si pe ero olohun kan ele ko si pe anonymous ele ko si pe please don't mention my name so bo bo yen ba se wole la se mo dupe lowo yin ade gbaladua pe adanwo ti o ju yin lo olohun ni pe pade eyin na 50,500 ni mo mo yin wa lodo elomi to ti ni account yen lowo tele te ti fi ran won yan lowo o le gbe oye diran Sunday wa o le ma gbe awujo olori media wa ko gbe oye diran Sunday wa the same account na ni 64 064 500 66 ah ewo bi yan ba ri momo wa yi ni ipo ton wa pelu isele ti won la koja ko se ni ti igbado a pe eni te ni ele momo ti lo so lojojo omo gan won ti pada sile okan ti bale pe to olohun ti gbasakoso kwa to di pe won pe won lojiji pe kan mo po awon na de bi ton ti lo re toju omo to subu la won na to wa pada tun fi ese dawo ele ilagbara o le kayan laya po olohun a gbe ran lowo re dede se ni kokan wa gbogbo bi ta ba koju si arore o obi ta ba kin si arore o atoton ato si apala anu pade o olohun ni da yin doro yin nikan gbogbo yi to lohun ba ni oju lo to le fi ran won lowo ninu 50,500 naira ti won wa gbogbo we lo kunle nwaju e awon ile ito won ti se tele ati test ton fe se pelu itoju ton fe se fun won lowo lowo bayi 64 064 500 66 money point awujo olore gbogbo eto lohun ba ni ejo lo awon yen se n wa sori eto yi tede ran won lowo olohun ade to se na e tun ran momo na lowo gbogbo eni to wa muwo ninu owo ati gbogbo eni to lemi ati se ti o le se olohun a pokun gbogbo wa ibanuja yi o ni kan yin o olohun oni je ba ibanuja pade ninu rin ajo aye eni kan banuje lataro omo eni kan banuje lataro oko eni kan banuje eni di ibanuje fawon omo yin omo yin oni di ibanuje fun momo eni awon omo yin pe won gbiyanju won lo sko awon na orise
0: orise
1: o to tun laye be yen a pada sori e eja koko se ta lafia yi na ni 64 064 500 66 money point awujo olore eni ti o ba fe ja daruko ko kan ko si pe please don't mention my name o le ko si pe eru olohun kan bo ba se wole la se mo dupe lowo yin eni kan ti sign the 500 naira dupe o ko si e to kere o ko si e to po ko si e to kere a mo lore o ninu 50,500 o lo die die na ni e ko buruko wa boya bon se fi send die ni baba e pele boyin ba se wole a mo dupe lowo awon eyan e je ka to account yen pe 64 064 500 66 money point awojo olore tabi ko gbe oye diran Sunday jade wa tori awon to man so pe ki gbe awojo olore wa fun won account kan on bo ba de se wole bayi la se mo dupe lowo yi gbogbo yi tolorun ba ni eju lo te le fi ran won lowo padapata la mo lori o iba se 1000 iba se 10000 iba se 20 iba se 500 naira mark Oriola was in the 1000 naira any please don't mention my name was in the 3000 naira Elizabeth Folake was in the 500 naira amo kalobe bo ba se wole si edakun ti shave awon eyan awon eyan ti wa sori eto yi fun empowerment ati orisirisi nkan sugbon leto kan nitori ailera ni oro mo ni mo mo lo se o ibanoja yi o ni kan wa 64064500 66 money point awujo olore money point awujo olore tabi ko de gbe oye diran Sunday jade wa baba ipele esu mo kini un dada ki loruko yin sa
2: Bolaji Ibrahim
1: Bolaji Ibrahim se ke se pe otutu we si mo bi se ke se popo ju fun pelu se ngbon yi se kon ba yin pa
2: ara mi o ya ni o
1: awa na mo para yin ni o ya olohun asa le kon alafia fun yin baba lati lu o le ti wa sori eto
2: ti lu kare ni ti wa
1: ati kare le ti wa ni mi ah
2: kare ni ti wa
1: hey ki lo se le se yin sa
2: because I love our Nigeria. When you're on Nigeria, all on the finishing, all on the finishing, who knew you? And you require now, I'm on your side, so we didn't your side, so. Long, or do you share the same year, like when that is 2024. When you are not in the area, so the arrest, but she me, that's you, but most of that, but imagine our room. My require, I mean, if Papa mean, if they ma so fun mi awon tajo wa nule pe ko gbe mi lo hospital but I do hospital a lo mo lowo
1: mo baba e je dupe lowo awon eyan ti won sin fowo ranse si wa ku fowo rola oluwa toye won send the 2000 Leke Andrew won send the 4000 naira oluwa sanu mi destiny won send the ventures won send the 500 naira and you need don't mention my name won send the 3000 naira 2000 meji lo wole ko gbe oruko wa Akinola Samuel was send the 5000 naira and you know ni amodaruko awon was send the 2000 naira account in 64064500 66 money point awujo olore tabi ko gbe oye diran Sunday jade wa anu lohun ni feyin na le o iranlowo ni won yin gbogbo bi te ba koju ori si erore gbogbo bi e ba keyin si erore atoto ato se mo pala anu pade ko ni kayin nikan ni wajo olohun ba se ngba won yen wa te de ndun won ninu te munu won du te ton soro won olohun a ton soro eyin na ibi te fokan wo lan la si ibi te fokan wo kekere si ibi te se si owo si ibi te se si owo si alaanu to jo gberun eniyan lo awon te mo nba ni gberu doke awon alaanu olore ki lo tu ku olohun ran won seyin na la baroko olohun e se won adupe o Akinlalo Adekunle won send the 10000 naira ah e se won amo lori o e se won account in 64064500 66 money point awujo olore akin ayoade akin yoade won send the 2000 naira eyan meji lo send the 1000 ko buruko wa pe ya phone kekere na fi se account in 64064500 66 money point awujo olore tabi oye diran Sunday ah eni olohun mo kan na send the 10000 naira won ni gift oluwa gbemega won send the 5000 naira ah mo daruko lo baba lati ye akoko le ti wa sori eto na ojo ti sele wa sele sin te le gba pa gbese mo nigba te do hospital kino so po sin
2: ti mo do hospital awon doctor so lo mo sha ni kon lo ra gugun toju mo se gugu
1: anu
2: to e meta amerin ta lo se hospital ni kare yen na to re wa dojuro ja pe mo wa nu le ti mi o le jade mo sha ju ko sin pe ah mo wo yi ba lo ti be se le ki lo lohun
1: so won na lo je ke ma mi be se mi so
2: o ni ba ti wa pe yawo mi wa ni ki gba pa wa lo wa wu se di kekere kan pe ki gba pe ki won ni won so pe hospital ko re tu better ti ohun yen but mo wa si ka mo wa si hospital ni Akure bi ba mo wa se test fun
1: ah Olorun wa fun yin la lafia baba
2: mi ami ngba to wa se test yen fun mi to doctor wa so fun mi pe kini yen ti pe lara mi ko ti bo o si o ti o ti gba si ko je kin toju e gugu ti pe o de wa so kokon lo wo bo se ti to wa wa lo ta fi se test ji gugu o wa fun mi treatment kekere kan o wa ni kin pada lo
1: ah
2: kin pada ko kilo mu wa
1: ah Olorun
2: so Olorun asanu yen omo Nigeria ma je ki ku ejo to Olorun
1: ejo awon we to fin hospital da
2: awon we no de de gugu test no de de ejo to Olorun ejo ma je ki ku ejo doctor yen ki pada wa lati je mi ya yi lati ba 27 ejo to Olorun Olorun ni pada yo de so do wa de ti ya ejo Olorun Olorun
1: e do
2: daddy
1: e pele e wo daddy ara temi o gbe e duro e duro when you want 150,000 okay momo no fashion test won abi ni ko ti se test
2: won ti se test ni won ni kan to sele si mi won ko gugu e si be
1: won na lo wa nu we job yap clinical kini kan lo ti se test
2: yeah ni won ni won ni ki won sha fun mi ni so ti kekere gba ti mo de wa lo le yen o re o se mi die ara mi bale die kekere ati gba to tun se bi job mi lo ko ara mi tun be si change to ti be ti change
1: 150k no ni ke wa wa bayi baba Olorun e wo baba
2: Nigeria o na ri ba ti de o na sha du mi o
1: e
2: wa sori ya bu yi o e sa o ti ni mi lara mo ti joko si ni le mi mo yo su tu ti mo ti wa nunu le mi jade si ta won yo go ro gbo yo ni ko o ya mo ti ku si le lo mi a ma ro o ro re ri be
1: e gba ta ra mi o ni ya ri pe ru pupo e pele baba
2: e so
1: e mo sokun Olorun agba nu dide
2: ayo
1: awon to to ni lo ju 150 lo o se la won yen lori
2: ri
1: baba e sa ja roro so Olorun ti lo awon yen lori eto yi ti reyan to tere 500 latare eto yi ati reyan to ti fe ri to wo to fe wo 1 million Olorun alaanu ni yo si sanu eyin na e da ko mo Nigeria e ja ran baba yi lowo be baba e ani e se suru e pele Olorun agbiran lowo dide
2: amen
1: o agbiran lo eyin te le gbera lato dide akoko te wo pe awon yen sore lakure Olorun ni je koro yin nu de e ti o boye t'Olorun ba ni e le fi ran baba lowo ninu 150 ton wa e da kun mo Nigeria boye t'Olorun ba ni ojo lo nkan to fi le mu odidi okunrin to fi sokun bayi ah sa oro to se akalomogbo to fi dekun eririn to ba se gunugun awo konko mori eyin o okunrin ti sun rara fokunrin akose ni se account yen fawon intention darapo mo edakun isanu baba edakun iranlowo Olorun ni weyin na momo ana be nbi awon meji eji 64 064 500 66 money point awujo olore tabi ko de gbe Sunday oye diran wa gbogbo ye t'Olorun ba ni e le fi ran won lowo edakun baba yi na e bebe shadow afawon eyan fura yin e bebe baba e shadow afawon eyan e bebe
2: Olorun Olorun ma ron yin lowo Olorun yin la la lo so bi Olorun ba je bi Olorun ba la Olorun ti tobi Olorun we are no Olorun ba ona ka la nu Olorun ma ron si yin yin mo Nigeria yin bi ki bi te ba wa abo Olorun ma wa pelu yin o e ni damu o Olorun ni finish ule pa mo o e ni sare o Olorun e ni sare o e ni damu o
1: baba e sa se suru e se suru e se suru e se suru Olorun agba nu dide 64 064 500 66 awujo olore money point ni account e gbogbo e t'Olorun ba ni ojo lo iba se 1000 ah baba enikan ti send 20,000 naira
2: si ni Olorun baba buku yin o ni ta ku e so ri omo
1: ya yo la olawu mi ko send 20,000 naira seun e se wa dupe o
2: e ma ri pe mo dupe lowo mo dupe lowo yin o Olorun
1: e pele baba e
2: sa se te ba mo no e se wu yin ni ta mu laye e ni ri wa na e ni mo soru Olorun ki ti e bi ku ori re yin te dodoro dodoro Olorun asori fu yin aya ta diki abo wona di gbagbe yi o wona asori to po
1: e duro sa
2: je o wona se si wona
1: e na ko e ba npa bike baba e ba npa bike won na won kon to wori ategun kon to gori ategun na na tin sokun pe sawon de gbadun bayi won Olorun o je gbadun Olorun o gbe ran lowo dide fun ye da ko ba npa mike won na ka fi le ka won eyan 64 064 500 66 money point awujo olore 150,000 ni baba wa o o lo de ke fi ragbalagba ti won po mi loju bayi 64 064 500 66 money point awujo olore gbogbo ye t'Olorun ba ni ojo lo to le fi ran won lowo 064-064-500-66 Awujo Olore Money Point. Money Point. O le gbe Sunday Oyedeiran jade wa the same account ni Oje Business. Won send the 2000 naira. E se wa dupe lowo yin o. Ami Olorun. Gbogbo yi t'Olorun ba ni eju lo. Eni yin send owo ye won ni fun baba yin. Won send the 1000 naira. E se o. Ami Olorun. Ami Olorun. Account ni 64064500 66 Money Point Awujo Olore gbogbo t'Olorun ba ni oju lo ba se 10 ba se bo yin na kokun gbo yi ta n daruko Olorun ba ni oju 100 lo fun koda ko ju 150 yan na lo baba yawo wo sori eto loni ni o gbogbo yi t'Olorun ba ni oju lo Olorun wa ni je mo bi te tin mu owo yi ina o ni towo owo yin o oro yin o ni su Olorun iran lo wa aro iran lowo Olorun losan iran lowo Olorun lale ilekun te tin kan ti petepe ti o si Olorun a je ko si fun yin ta ba kuro lori eto yi emi o mo ohun ti wo na la koja nile to koja agbara re emi o mo ko to wa akeko ni o sugbon ko to di pe a gbe yan wori ategun awa ma make sure pe evidence o kunle daada evidence one le ari nkan to nse yin ari we hospital as a student ni eni a ba won parent e soro je je po ti nawo lo wa gbon lo mo kore lati fi ko wujo pada gbogbo awon nkan won yera wa mo nse ni o fi je ka so pe bi awon eyan se fi npe wa la se fi gba kun wori ategun ni ah ero po gan o ero po gan sugbon awon iwade la mo nse ko to de pe a le gbe awon eyan wa fun yin a se dupe lo gbogbo yin t'Olorun lo pa patata ba ku lori eto aye si ko sibe fun wa lati le ran awon eyan lowo be ni ma pe number mi fun awon ti eyin na wojo Olorun fun iran lowo kan abo lawon kankan to nla koja to fe je ka jo soro le lori a le jo soro ko tori pe a wa si ori ategun lati se awon ayewo e seun o eni Olorun mo kan send the 5000 naira e seun adupe lowo yin eni kan send the 1000 naira si Medina ti Oluwa Kemi won send the 2000 naira gbogbo apatapata ni fi aisan lo gba account yen ni 64064500 66 Money Point Awujo Olore bo ba dijo mejo a to pada wa lati wa dupe lowo yin number te le fi ba mi soro lati pe mi lati bere update nipa owo ta ba won ri se pe lo ni po lo se je iloluko tabi e na lilu ran lowo baye e le fi ba mi soro lori WhatsApp na ti mi ba gbe 090-3246-9843 090-3246-9843 Account here is 64064-500-66 Money Point Awujo Olore e se wa dupe lowo yin a to pade ni jomejo omo ba Sunday Oyedeiran loruko mi you run lasia deda
3: so things don't easy for Niger now.

0: kan
1: tori iru omo yen ko ti ni experience lati mo wi pe aye koja bi to nwa yen o ma ro wi pe ibi taye pin si niyan se mo pe omo ti o ba doko ba be lomi ri yo ro wi pe oko baba ohun ohun lo tobi ju awon obi to ba ni laaka e ti awon na lu ojo iwe won ti won lo daada ti won ri enire ko won tabi awon obi ti won se asise nigba iwe won ta won na wa ri na ri asise awon ti won si ri bi to ti afet ti won won o ni fe ko ri be ge lara awon omo won won wa se correction igba yen won bere si ni ba iru awon omo be soro awon omo to se wo 18 17 19 si 20 won wa ma ba won soro koda won ma afet ti 21 gba mi
0: aja ba meji lo pade olorun mi o oni de bi afara oyi
1: won ma ba won soro eyan se gberaga o gbogbo eda to ba ni gberaga laye omo ngba n to da lowo e ni e ma teri ba o e si ma foju di enikeni aye ju bo se mu yin lo o oko mi rora ma se o rora ma tele ile yin yo o ma pa orisirisi owe fomo e wi pe agemo tin se jeje jeje ikun pa o a to wa so opolo tin jara re mo le papapa popopo kiku o to de
2: agbo ibadun la ma wayi
0: olodun tejo wa pa mi le
1: o dowo ololufe ni role yin
0: olodun tejo wa pa mi le
1: Beyan ba rati aro ife ti iyawo eyan ateyan teyan jo wa nle nsin e ra won ku pe o ga o se iyawo mi na re olojue radio ti fe mo joju opolo
2: ara mi riri jingo jigi jigi
0: bala mba fele fele
1: ah mo rati igba ta wa na yi sese nko na fe igba ta sese nko na fe e ma je nforo le soro
0: ajode yi ma dun koju kara ye ma foro oro
1: ololufe mi igba na bi nba wo bayi ma si ma da to mi ma ba fun mi lo onje ke serious love la jo ni ngba na Olorun lo ni ki fere omo gba se lowo ah sugbe mi ma pade omo birin ni isin oloju arede re o ti dabi oju asin arantan wi niyan ntodo ba bere si ni se yo mu kokoko kankan ni o ti ama pe someone better than her po wa ngboro ngba na be gege e je ki n gbe oro yen wonu oro ti mo nso bo wi pe awon omo to sese n wo puberty stage ti won se n wa ni asiko to je pe won se mature awon ti omo to je wi pe won sese n dagba bo iriri won o ti to nkan oju won sese nla won sese n discover wi pe yes emi na wa nu aye mo wa laaye kan to gboro sugbon facility ibi ti won wa yen ati awon ibi ti won lo si champion ni won be won ma ro pe ile aye oju ba nlo nti mo gbe wa lo san igan labala ku mo okun oro oro ta fi salaye oro ta nso ta fi taye eni se oro ta won eyan gbo ti won fi so di won an si gbe si aye won e ri wi pe awon oro mi ngba mi yo wa logical to je wi pe ologbon ni gbo omara ni mo afen to ba farabale to foye gbo to foye digest e ni o ri koko oro na mu ti o si ma fi so di won si gbesi aye e iti mo n soro le lori naa ni igberaga bo la se n gba igberaga lowo awon omo ti won mature bo mo ti juwe age yen 16 17 18 asiko igan ni awon omo kekeke ma ni afojudi won ma afojudi awon eyan koda iya won gan won ma foju di ya won gba na n nitori pe baba ma nle ju won lo won ma ni beru won lokan sugbon omo to ba yakata debi to ni apere ah yo foju di baba e na o bi baba nna ba nna legba yo dide mo daddy mi kini gan iru awon omo be ki si egba nikan ki da se punishment nikan ni oro won gba lasiko yi awon omo be ki se ka ma na won gbagbagba gbogbogbo tabi ka ma punish won o loro won gba nikan lasiko iyen na wa nbe o iyen na wa nbe o tori pe bibeli so wi pe aigboran to di si aye omode egba oni wo fi tu sugba lasiko yi awon omo yen won need awon asiko te ma ba won so oro lori sirisi lori sirisi te ma fi iriri aye han won te je ki won ma ri opin onigberaga te ma fi oro olorun bo won wi pe eni to ba gbe re ga oluwa so wi pe agbega sugbon eni to ba ro ere nle en to ba ro are nle oluwa so wi pe agbega sugbon eni to ba gbe are ga oluwa so pe are nle gbugbo awon oro olorun yi o na le fi ma bo won te fi ma bo won gbogbo onigberaga patapata e ma so opin won e ma so fun won be ni e ri wi pe ni eto kan ti mo se se jejo ni abi ni nkan bi ose meta seyin abose merin ti mo fi ni eyin obi e mo gbagbe awon ita atijo ti won fi bo wa dagba awon ita atijo to je ka mo dudu yato funfunfun awon ita atijo to je ka mo iro yato soto I awon ita atijo to ko wa wi pe ka mo se dada awon itan to fi opin alaburu eda ayan awon itan to fi opin eni ti ma nse daada ninu omo niyan to fi mo ayan e mo ja gbagbe awon itan won yi bo ti e je wi pe ati nta ti agere ku nbe awon eko ta nko awon omo loni ati gbe ojuse wa fun computer o si nko mo ni to wo e ri bi awon obi kan ba ma ti nsise tabi ti won wa nbi kan mo disturb mi ma se ti e kemi na ma se temi won ti ni phone kan ti won gbe lomo lowo data wa lori e o na o ma ri n to wu obi na ma te phone ti e lo
3: adaba luke luke
4: wa bo
3: adaba luke luke
4: wa bo ji ba ma na ba pele
3: ibi te kun baba si
4: Ibi dagun baba si

Eko dede wo yi akin pe kabo sori to kotu mekunu toni eti amamu afoyin ni ojo mejo mejo eti agbekale lati ma yanju ede ayede eti ma be laarin wa ni tubinu bi ti oni fa wahala akin pe kabo sori eto na adeye mi la wa ni oruko temi mo kin pe kabo sori eto toni ti e ba gbagbe ati soro kan ni jejo nipa oro ogbeni awiro sharp sharp ti won fi ejo enikan sun lati futa awa mo boya won ti pada kan si ogbeni awilo to lo npinu pe won pe mi sugbon mi ri call won boya ti won ba raye won pe sori eto loni yen fun ti eleti aso ni ijejo ni oni ani awon esun kan bo teje pe a fe so fa awon eyan wa pe ki se gbogbo nkan to ba nse eyan na ni eyan le nbe so e wa si ori eto kotu mekun lai ti gbianju boya ti e ba ba awon eyan soro boya won le gbo won si yanju e sugbon ki kankan se yin ka dede ma gbe wa lai je pe ti gbese kankan o je nkan ti a fe igbe ki e ma gbe ngba to ti fun apere te ba gbe ise fun yan teni yan o sise yen te se ti lo sodo eni yan lati bere pe kini idi ti o fi sise te kan dede gbe to e wa si ori kini la je pe ti lo ba a dabi pe a nkoja ibi ti o ye ki ade to ro ye ke ti ko bo lo beni yan ise ti mo gbe fun o ki lo de to o se o kini kin to ba wa yari ehn le se wa mu esun e wa si ori to kotu mekunu ta le ba yin da si oro na nitori pe ti a ba n gba gbogbo awon eyan lati ma soro opolopo nkan ta so ni oni tun nituma lori eto yi olohun ran gbogbo alowo to akin pe kabo sori eto kotun mekunu toni.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale, won yin ni akojopo iroyin asale oni bi o se ma de se ti gbo yin. Lati le se radio Adaba 88.9 FM akure ilaramo kela tin royin. Lati nu Adeyemi Lawal saju koko nu royin na. Orilede Nigeria ati orilede America ina ti pakun isopo lori oro ati gbogbo ti serubani. Ajo FCC lo ti kede pe won wa minister na Yesade Afaruq. Are Trump in lo ti soro lori oro adehun pelu Iran laarin bi jiro won se fori soge. Royina re lekun rere. O damara foro abo lorilede yi malam no ribadu lo ti dowole abewo lojo meta kan sorilede America lati pakun isopo lori oro abo gbogun ti iserubani ati duro sise ni worun Africa. Ribadu lo se pade pelu igbakeje arolede America JD Vance. Minister foro okere Marco Rubio, Minister Alison Hooker ati igbakeje re Daniel Simmer. Ijiroro na lo da lori oro ati gbogun ti iserubani. Kiko iroyin jijaro iroyin otelemoye isopo lori oro abo abo enu bode ati iduro sisin ni agbegbe iworun Africa ati Sahel. Ribadu lo ti so ife orilede Nigeria lati dopo pelu orilede America ninu eto atunto itin lo lowo lati mugbega ba oro abo orilede yi ati lati wojutu si nkan ti nfa oro aisabo na. Awon orilede mejeje na so ero won lati ri pe won mu ki isopo won ki o jina re si nipasẹ ajọ ajumose orilẹede Nigeria ati orilẹede America. Ijọba apapọ lo ti rọ ile ifowopamọ agbaye lati yaṣẹ lori le fifọwọ si owo ti Nigeria fẹ ya to si kilọ pe pipẹ fifi pipese owo naa lo le fa ki wọn gbege ile to ba ti to bi oṣu mẹfa. Aṣiro owo agba lorilẹede yi ọmọwe Samsudeen Ogunjimi lo pariwo naa lasiko ipade kan Labuja pẹlu awọn aṣoju ile ifowopamọ agbaye eti Treadlane ti o ṣaaju. O sọ pe Nigeria gẹgẹ bẹ n ti yawo lo reti pe ki wọn tete fọ si ibeere naa to si tẹnu mọ pe pipẹ fifi ọwọ si ni ko ni jẹ ki orilẹede yi o nifẹ siruru owo bẹẹ mọ. Ogunjimi ini o tun ṣalaye pe akitan lo lati mu igbega ba eto amojuto inawo ati ayewo iwe owo inawo pelu awon ilana mi ti o mu ki eto inawo orilede Nigeria olokun si. Ile ifowopamọ agbaye naa ninu oro re ni o ro orilede Nigeria lati ri pe won tesiwaju pelu awon eto atunto naa ka si mu igbega ba oro iroyin nipa eto inawo ati akole re. Ijọba apapọ lo ti kede titi eka kan ni ona Ikorodu si Sagamu lebere lati ojo aje lati faaye gba ki atunse ise ki o waye lori awon ona naa. Olumojuto oro ode ti ijọba apapọ nipele Ogun Olayiwola Kobalafe so pe ero naa waye nitori ase agbesese ti n sise ona naa yarab contractor lati pada bere ise lawon ona ohun eti o da. O wa ṣalaye pe awon agbegbe toro kan ni ona ni ona roundabout Ikorodu si oju ni Sabo Junction ni ipinle Eko ati agbegbe cement Coca-Cola si Sagamu. Kobalafe wa so pe awon oko ini won ma bojuto lasiko na pelu ajumose awon osise laspa e ti won ko wa sibe lati le mu ki irin ajo awon oko ki o ba le jagere laarin osu meta ti won fi se ise na. O wa ro awon oloko lati so opo pelu awon ose tin dari oko to si toro aforinje fun awon inira e ti le ile fa fawon ati nlo ona hun. Àwọn tí yàn gẹ́gẹ́ bí aṣojú orílẹ̀-èdè yìí kan yẹn Fẹmi Fanikayode àti Renaud Macri iná ti sọ pé ọ̀rọ̀ ìṣèjọba ni kò yẹ kó padà sókè ọyọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́dún 2027 tí wọ́n sì ṣe àtìlẹ́yìn títẹ̀síwájú ipò lórí bẹ́ẹ̀ fún ẹkùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí. Nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n jùmọ̀ sọ wọ́n ṣàlàyé pé àríwá orílẹ̀-èdè yìí ló ti parí sáà méjì rẹ̀ lábẹ́ Ààrẹ àná Muhammadu Buhari tó sì yẹ kí wọ́n fààyè gba kí agbègbè gúúsù orílẹ̀-èdè ó parí sáà méjì tí ẹ̀nà nípò. Wọ́n ṣàlàyé pé ìdúróṣinṣin ọ̀rọ̀ òṣèlú ló dá lórí ọ̀rọ̀ yíyí ipò padà láàrin òkè ọya àti ìhà gúúsù orílẹ̀-èdè yìí tó sì wá kìlọ̀ tako dídá irú eléyìí rú ètò ṣàlàyé pé ó jẹ́ àdéhùn èyí ti ń bẹ nílẹ̀. Àwọn méjèèjì iná tún ṣe àtìlẹ́yìn ààrẹ Bọ́lá Tinubu fún sáà kejì nípò tó sì ṣàlàyé pé èyí ń bẹ nítorí ìfẹ́ ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè ati iduro sisin oro oselu bayi egbe oselu Nigerian Democratic Congress ini o ti gbe ipo are re fun eto idibo odun 2027 wa se kun gusu lede Nigeria lati lo sa kan iyan olodun merin ero na ina forsi lasiko ipade apero won eto alabuja leyin aba eti omo legbe ma asofin apapo ni afam victor ogene ti o gbe kale egbe na lo pero ipe leyin sa kan ti agbegbe gusu orilede yolo ipo are yo tun lo si oke oya orilede yi eyi ni yo fa aye gba ki gomina ana nipele anambra peter obi ati awon oludije mi latekun gusu orilede yi ka le dije sipo are saju eto idibo odun 2027 na egbe na ni awon oloselu nrowo lenu aipe yi lati awon inu egbe oselu mi eti egbe oselu African Democratic Congress ati People's Democratic Party tin be ninu won ajo tin gbogun ti oro jegunjera lorilede EFCC lo ti kede pe won wa minister na fun oro anu omoniyan amojuto oro jamba ati dagbasoke oro amolodun ye Sadia Umar Farouk lori esun ipe o gbimopo to si sepo re lu be si ni o si dari owo ijoba sibomi ajo tin gbogun ti wa jegunjera na lo kede yi nipase iwe eto gbejale lojopo ero amaye lujara re to salaye pe omo odun meji le ni aado to je minister tele na ni won wa lori oro iwadi ti won se lowo ajo FCC so pe Farouk ni won ni o lowo si oro didari owo ijoba sibomiin lasiko e to lo nipo to si je pe address ibi ti won ri pe wa keyin oni Maitama nilu Abuja ajo ohun ni ninu iwe eti olori eka ipolongo re ti o gbe kale ye dele oyewale lo wa pe awe eyan lati pese iroyin toto nipa ibi ti o ba wa fun ajo EFCC abi fun awon alabo nibi yowu ni orilede yi Farouk lo je minister labe are ana Muhammadu Buhari latodun 2019 sodun 2023 to si je pe ohun lo mojuto ile ise oro anu omoniyan amojuto oro jamba ati dagbasoke oro amolodun lasiko ohun ajo asobode orilede Nigeria no ti bere eto ifiyaje fun osise re ke tan ri ni awo ninu aworan video kan to nbere fun egberun lona igba naira lowo loko kan lona Eko si Benin awon video na eti won ni won ya pelu awo oju in lo safihan osise ajo enubode na ti nbere lowo awako ohun lori awon iwe oko na ati owo eto ti je seyin to ti je pe o ti je fopo lopo odun seyin o sise asobode na ina tori to tun bere sisanwo na ko to di pe ohun faye gba oloko ohun lati tesiwaju ajo ti mojuto oro enu obode ohun wa salaye pe iminit ketebe na ni won mu ti won si bere ilana ati fiyaje neba mu pelu ilana ajo ohun awon alase ajo na wa salaye pe osise asobode ohun ina ti gbe fun ajo olopa ati ajo asobode fun iwadi siwaju si to si je pe won o so oruko osise na ti si ajo ohun wa salaye pe iwadi lo iwadi ni yo tesiwaju lori oro ti won si fiya to toje ti o ba je bi eso ti an ikan ajo amotekun ti ipele ondo en lo ti mu awon odaran merin kan lori iwa odaran yi tan soma oro ijinigbe idigunjale ati fifa wahala ni ipele yi o dari ajo na akogun adetunje adeleye lo salaye yi lasiko tin fi awon odaran na han nilu akure to salaye pe mimu won waye nitori iroyin otelemoye ti won gba ati ajosepo pelu awon ajo alabo yoku o wa salaye pe iko won ina lo ti se akolu lokun ijo kan si awon agbegbe kan nipele ondo ti awon lori iko na ti iroyin so pe se lo n gba ase lati ibomi leyin odi ipinle yi awon ti won fura si ohun inu wa ko fun eka otelemoye fun iwadi sesiwaju nitori elege eti oro ijo na ti o je adeleye o ta salaye pe ajo alabo ohun lo ti tuntu awon ibi ti awon ọdaran sapamo si ninu igbo jakejado ipinle ondo adeleye fi kun pe ajo alabo naa lo tesiwaju ati wa awon inu igbo lati ri pe won fopin si iwa ọdaran ati lati mu ki abo ki o ba le wa ni pele yi o fi kun pe ijoba ipinle yi lo ti mu oro ati gbe awon odana e to tobi mejile ni ogoje lo sile ejo laarin osu to koja yi fun awon ese e to je ma ti oro ijinigbe ati egbe okukun pelu awon to tako ofin lati da iranje pelu awon ti o je agbe ti dandana ti won ja awon agbebe kan ina ti yabo nati abo ile ise na mana mana 132 kv e tin be ni Kwara to si je pe won ma wo osise be ni gbekun ti won lasiko ise bi ti won se loru nibe ile ise ina mana mana ti se na salaye pe awon to satoko to sakolu na na yabo ibodo ti won tin dari oro na ti won si mo ki awon osise be ki won pa awon ina kan e ti o pese ina lati ile ise na agbanu so fun ajo ti se ni didi nba salaye pe awon agbebon na pa se fa awon osise ohun lati se ina e ti o je ti ofa ti ojoku ti ko to di pe won tun bere pe ki won pa ina ni ile ise ina manamana na ile ise wa fi kun pe awon to sakolo ohun ni won ba awon ero ti won fi n dari ina manama je to si je pe won gba pa ina e ti o lo si ibi ina manamana na awon lase na ni won ti so nkan ti o n be leyin iru akolu be awon ologun eka ti adinkai ina ti se akolu si awon egbegun kan ti iswap ni agbegbe Boningari nipele Yobe ti won se pa bi 50 ninu awon odaran na ninu ija itole ti won gbe ko won awon ologun na salaye pe awon aseruba na na sakolu si oriko owo ologun 27 ati ibodo ayewo ko awon ologun lati agbegbe ototo leroba ati ba le bori awon ologun nibe agbonu so fun ajo ologun adinkai sani uba salaye pe awon ologun na ina se akolu si awon ohun to si je pe mu ki awon odaran na ki won be si fesefe awon ologun wa salaye pe akolu latojo ofurufu lati eka awon ologun ofurufu adinkai ina to pa opolopo awon aserubani na tin salo ti won se gba opolopo nkan aja lowo won awon jagunjagun meji nloku ninu ija na to si je pe awon kan farapa ti won si tin gba itoju ilaramo kela ti royin lati le se radio adaba ninu royin lati gbe royin lati le okere ti agba malodun ati are idaraya
2: Welcome to Great Springs International School, Emurele Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Springs. We don't just educate minds, we shape futures. Admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites or Baile Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emurele Owo Road, beside Computerized VIO Office, Owo Ondo State, Nigeria. Also at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile Akure North, and online. For inquiries, please call 0703-360-6184. Great Springs International School, soaring in excellence.
3: Bẹ́ẹ̀ni òkúrọ̀ olórin yìí ó ti dánwò ó ti dádámọ̀ ló jẹ́ kó máa fi kọrin wá jẹ́ kí n ròyìn ẹ̀ fáwọn tí kò tí ì dámọ̀ Vigo Cap Herbal Capsule tá a fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ pa ewé àtẹ́bò ilẹ̀ wa papọ̀ dódíndí tó ti dìlú mọ́ ká oògùn tó ń ṣiṣẹ́ fáwọn ọkùnrin tó ń rẹ̀pẹ̀tẹ̀ lójú iṣẹ́ èwo ni ká gbé bọ́ọ̀lù lójú ẹ̀wọ̀n ká má lè gbá wọlé bí ojúlówó ọkùnrin Vigo Cap Herbal Capsule ọ̀nà àbáyọ ìbí kákáká ìbìtì kákáká ìbìtì tó gbójúgbóyà nìkan ló lè dátọ́ lẹ́nu ìgbín gbogbo ọkùnrin tó lo Vigo Cap Herbal Capsule nìkan ló lè ròyìn bó ṣe jógun mọ́lá nìkan ló lè ròyìn ogún ìjà yìí gbogbo ọkùnrin tí ò fẹ́ gbóúnjẹ alẹ́ ìfẹ́ lòmíì jẹ́ ó yẹ ẹ lọ sí gbogbo ilé ìtajà oògùn tó jójúlówó Chemist and Pharmacy lágbègbè yín ilé-iṣẹ́ Ayo Herbal Health Limited ló fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ pa ewé àti egbò ilẹ̀ wa papọ̀ fún àwọn ọkùnrin nìkan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè sórí 003-860-6858 lẹ́ẹ̀kan sí 003-860-6858
4: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
5: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
4: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
6: T-U-R-M-E-R-I-C.
4: Yes, so
6: turmeric.
4: Correct. One carton of Maggi Chicken Flavor for you.
7: Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.

0: Oye jabe re du. Da wonu e lo. Baba fun wa nla nba je lale oni. Oye ni Joseph. Oye ka won ara le. Ka gube re du ni gbagba pa. Ki lo nsele gangan.
1: E ma kale o gbogbo eyin olugbo wa pata ni jake jado ipele Ondo. Ipele Osun Ekiti. Edo
0: everywhere.
1: Atosho, everywhere.
0: Tan tin gba wa.
1: Be ni titi de UK. Eyin la gba be. Be ni. Tori eyin ni yo wa
0: beni
1: eyin la nba eyin na le ngbo wa
0: beni
1: awa la ngbe si yin le
0: beni
1: ta nga se yin lara ta de nti bo yin le gbo e tu wa bi joko si
0: okay
1: ka tu gbo wa ni asale
0: aba to fa orin yen si la aba fa lamba yen aba to fa si la.

0: bamo.
1: E ja se bayi. Ama si ojo ogo le. Ba gin to si ojo ogo yen le. E je nsale doki lo na mo nbo mo npada abo. E ku kale.
2: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, se kan sun lo ni.
3: Aba, aju ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure, koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 aba make sure, ko lo ti nu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ara danu, logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte lugba o da lagwara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091

0: 0816251991
1: Tun gangan na ni number yen to ma jasi bi. Hello ta le ni a koko to wa nbe na. Hello e ka le o.
2: Se ka le o.
1: E ma ka le.
2: Oruko temi ni Oba lati ilu Akure ni Ikusa.
1: Oba lati ilu Akure.
2: Beni.
1: Oya giro sele gangan.
2: Ah ni asale.
1: Okay.
2: Mo try last day last day.
1: Okay.
2: O pare mi. Mo fe we. Mo kan je. Mo je kan so pe omi oya ma lo ti betum de ni. Omi te da last pe plate no de o de lo duro de.
1: O lo duro de nbe.
2: Mo je we tan.
3: O se otele.
1: O lagbara. O ye to e fose na pe o se telomi. Kai kai hello mi
2: paro o ti paro
1: ta lo so pe paro ti a so fun pe paro ni sa
2: o paro o ko mi jo
1: awa mo gbagba lagba paro
3: baba
1: o e pele sa
3: se manu mi ti wo ti wo
1: eh
3: eh aba mi ni gogo
1: eh
3: baba o
1: e pele sa ele ka le o ele ka le o
4: o ka le o
1: o ko yin be ti pe wa sa
4: Abdurrahman Oyetola Salako.
1: Abdurrahman Oyetola
4: Salako.
1: Oya n gbo yin ki lo sele gangan.
4: Ah, o mo sele.
1: O sele gangan.
4: O sele lale toni.
1: Hmm.
4: Mo te de ti se de ti mo fe jeun.
1: Eh.
4: Mo le ja tutu ni mo fe je o.
1: E ja tutu ni o.
4: When there is say. Je ki mo jeun lo elo.
1: Eh.
4: Ki mo jeun lo.
1: Okay.
4: Ja ti won ti se okan ton yi pada lo ba tun de ja ti won o ti se
1: lo ba tun de ja tutu
4: ti o ri ro eri o paro o
1: e pele sa e pele sa emi o so pe e paro na
4: e wa wo e wa wo ke ri
1: se ri pe mo so pe e paro ni hola won paro won paro na Ele ka le o.
5: E ka le o.
1: E ka le sa.
5: Yes sir.
1: O ko yin be tin pe.
5: Olajide Ayorinde lati ilu Oka.
1: Olajide.
5: Ayegunle Oka.
1: Eh eh, oya ngo yin.
5: Ojo kan mo fe lo ka fe lo Canada.
1: E fe lo Canada.
5: Be.
1: Okay.
5: Ba se wa wa nu plane.
1: Eh.
5: Mo wa ri mago meji to pon.
1: To pon. Lori
5: wa ni ki pa lo. There's a monkey pilot wa sisale die.
1: Ko ba die, ko ra wa le die.
5: Be, mo wa ka mango meta.
1: E kan na wo to bayi latoju window.
5: Be, sa mo wa ka mango meta.
1: E ba faja.
5: Be, sa. Mo mo eyo kan mo fe fun yin eyo kan.
1: E ma mo kan yin. Awo je. A de
5: mo fa lani. O fe fa lani ni kan na.
1: E ma mo kan yin. E bi no bridge ke ra mo mule ko kan.
3: Ekun oko
1: e pele sa
3: ba o gbe malu mi ti
1: wo ti e na wo to ba lati no plane e kan ja ni hello e ka le o
6: hello e ka le sa
1: yes sir
6: uruko mi ni Adegugo Johnson e ki ka da lati lika koko
1: oya n gbo yin hello eh eh o ti ja hello e ka le o
7: hello olotu eto
1: e ma seun
7: e mo ku ojo meta
1: ojo meta ni o
7: ọmọ niyan o
1: o ko yin ibe ti npe mi kin kokọ fi yan po na
7: omo tun a se akidini lati kare ni
1: oya lati kare
7: o mo tu bi ojo meta
1: okay
7: leyin ni ma ni o
1: eh
7: o ma ni ki madam pe bi pa mi ko ba mi wo nje o
1: be ba dakun ba wo nje tin je
7: wa ni ki ni mo fe je
1: eh
7: mo ni de baro amala mo ni
1: yo lo e ti ba n fe we du si
7: se de e wa nbe
1: ah se bi mo wa nbe
7: madamu moro madamu wa lo ro se mo o
1: eh
7: adi bi ti se pa lo ti ma de pa lo ti mo ri don gbe se mo sile ah mo ni je ba mala ni mo ni kero
1: e wo ni se mo
7: e wo tu ni se mo
1: okay
7: je kin ba ki wo kin bu se mo ba yo se mo ma di yan o
1: lo ba strange di yan o lo na
7: o lo gidi
1: o lo pelu o lo pelu ewedu
7: o ti e fo pe yi pe kete wa je nbe
1: eh mi gbo ni e pele sa e ma je nkan yin
3: mo gbe fun yin o
1: eh mo gbe fun yin se gbo
3: ko oki
1: e pele sa
3: o gbe malu mi tiwo tiwo
1: eh
3: gbagba mi ni gogo
1: ba ba o hello
0: hello kale
1: e kale sa
0: o sara mo so balo mo ti lo sara to kakoko
1: ki le pe
0: balo ku ma ti wu lati o kakoko
1: lati o kakoko eh eh oya gbo yin
0: o ma sele le ni o
1: o sele
0: e be ni o mo kan do bi mo le joko je le ni
1: eh
0: mo wa ni ki simi die
1: pe ke ti e simi die o
0: be ni o ba ka le se gbe mi niyan angeli do se gbe mi niyan
1: e so pe
0: angeli wa gbe mi
1: eh
0: ngba da gele gbe ni won be se gbe mogun fule mejo
1: kai
0: ke gbe fa si lo wa
1: jan sa ko kan bale e de le ro pe boya eye asa to koja waju yin lo gbe yin sa
0: ki se ya sa o pe mogun fule yen ni
1: e pele
0: e ti baba
1: e pele sa
0: e ti baba
8: lamba kobe kobe lamba kobe kobe lamba be body
1: e pele olorun wa pelu yin sa hello
9: hello
1: eka lesa
9: eka eka lesa
1: yes ma abisa ni
9: ma
1: eh ma ni
9: o ma sele le ni o
1: ki lo sele ma
9: mi o tin le mo jade
1: e jade e si le
9: o le wure o le wure kan to gba po
1: okay
9: mo ma bi lo ni igba ti mo ma fi dele o bi si sin
1: o ti bi beji
9: Many
1: lo bi
9: 16 mo wa fe ko bi mefa e fun ni bo ni mo se ma ri ni
1: ile ya si ti nbo lona okan je po se bi mo ni
9: ko je po fun ya ta ma ba ni fin
1: e pele ma e seun
8: lamba lamba ko be ko be
1: e se nsa abi e se ma
8: lamba
1: e pele Olorun wa pelu yin ma. Ele e kale o.
5: E kale.
1: Yes ma.
5: E se pe to.
1: Abi sa ni ah Esa.
5: Esa ni o.
1: Ah mo ti ri na pe sa ni.
5: Oruko mi na Bolarin Oluwa Femi lati Lore.
1: Okay.
5: Eh ni ojo kan.
1: Eh.
5: Mo lo soko.
1: O di lojo kan lojo kan o lojo kan lojo kan.
5: Mo ba gboju soke ni oko.
1: Le ba gboju oke.
5: Mo ba ri gala lori ope.
1: Eh?
5: Mo ri gala lori ope.
1: E so pe?
5: Mo ni mo ri gala lori ope.
1: E pele sa.
5: Mo ni bo mo wa be pa gala yi o mo wa sa lo le mo wa lo pe brother mi wa.
1: Kai.
5: Ki brother mi to de igala ti sa lo o.
1: Igala sa lo mo lo.
5: E pe to.
1: E pele.
5: Se gbo.
3: Mo gbe fun yin o. Ekun oko oki. Baba o, o gbe malu mi tiwo tiwo, o gbagba mi ni gogo. Baba o.
1: E pele sa. Hello.
10: Hello, can you give shout out?
1: Eh?
10: Hello, can you give shout out?
1: Gift lati Akure?
10: Yes.
1: Okay.
10: I need money.
1: Ki lo sele laaro ni?
10: Ki mo se lo si oja.
1: Okay.
10: Ni mo ma ri trailer kan to fe subu.
1: O fe subu?
10: Be sa.
1: Lo ba fowo da duro.
10: Be sa lo se fa da.
1: Mama, mi mo igba ti mo nlo emi na nbo wa soja ni. Mo ri trailer yen to fe subu mo sa ri po mo kan fowo da duro bayi.
11: Aso green lowo.
1: O wa so green. Ami, mi so ta lo so mo paro ni. Se mo so pe ro ni. Olorun oparo na o. Olorun wa pelu re. Hello.
5: Ekale o.
1: Ekale sa.
5: Amos lo n pe lati Akure.
1: Amos lati ilu Akure.
5: Be na ojo kan ni o.
1: Eh.
5: Mo lo si oko.
1: Okay.
5: Mo se lo si oko.
1: Eh.
5: Mo ba pade kinu lona.
1: E pade kinu o lo laju.
5: Mo pade lona oni bo ni mo lo mo fe lo ko kan ogun mi loko ni mo fe lo ka loko oni kan gbo oni mo fe lo ka loko ah mo ni se mi da ko sibi mi o na ja le mi o
1: kai
5: mo na ja
11: to e se mo fi pa kinto
1: e kan kese bo e kese bo e ti jari abi
11: mo kese bo mo fu mo ko ri ki wa gbori e fu ise je
1: ki le po ko yin na
11: Amos lata kure
1: ah Amos ni e pele sa e ti kese ri ni
11: mo ko ni ki wa gbori e fu ibe je ni
1: e pele e ma je

0: ẹgbọn yi oye ẹgbọ ẹgbọ daada o
1: o sile eh wale su ma fi gun mi lara ma fi gun mi lara
2: e ti fotile ite ti mule go iwo yo odun mewa ko ti ku lara yin
1: iwo lo mo bo kilo de no pe to ti de le
2: ti eye mi ko bayi ise ye kon pere ni mo se
0: oya ta lo lo yen so kini ego be po 0816251991 0816251991 ta lo lo yen ele ka le o
3: ele sa
0: o ko yin be tin pe
3: o ko temi na de boy papa ki da se
0: ademoye ku o legbe radio e ku o nbe tabi ko pa o ma ja o
3: sa
0: ta lo lo yen
3: mi o pa kaso
0: o pa kaso o tan won lo pa kaso 0816251991 0816251991 e ja welu mi ele ka le o hey e suku legbe radio yin a ma ge ni eti o gbo meji ele ka le o
4: e ka le
0: o ko yin be tin pe wa hey o ti ja ele ka le o o ko yin ibole tin pe
5: olabode lo npe lati
0: olabode lati
5: ore
0: lati ore o nda egbo yen ta lo ni
5: o nda egbo
0: yen eh adebayo salami lokunrin
5: beni
0: okay obirin be nko
5: obirin
0: yen
5: fetia balogun
0: e pa ti won funra yin lati eyin ni o tori egba olagara egba kajogo 0816251991 elo e ka le o o ko yin be tin pe
6: o ko mi Matthew Adewu baba telo lati edo
0: bẹẹni oya ta lo lo nda egbo yen
6: Femi Adebayo. Abi Adebayo. Femi Adebayo.
0: Ni lo pakaso. Femi Adebayo ati o pakaso lo nsoro na. Abi na. Awon kan tin jose mo le pe mo de mo kini yo. Ba npe mama. Hello, e ka le? O ko yin iwe tin pe ha o ti ge ele e ka le o hey ipe wa nja ipe bayi olagbara o je ntuki ni oya e ja tun welo mi ele e ka le
7: hello e ka le
0: o ko yin ibe tin pe
7: Mami Suzan lati Ikere
0: Lekiti. Oya, ta lo lo nda egbo yen.
7: Fetia Balogun. Adebayo Salami.
0: Beh. Abi.
7: Beh.
0: E de sure now.
7: Beh.
0: But e gba ma. E kan sure ni sugbon e gba. O lagbara bayi o. Hello e ka le o.
8: Eka
0: leo. Yes, ma.
8: Mami lu alati lu agbagi lo nsoro.
0: E wa o, o da pe labalai obirin lo fe mo lo npeju bayi o. Kilo de?
9: Won like owo.
0: E gbo se lo to ni. Oya je la gboko yi.
8: Mami nu alati lu agbagi.
0: Oya ta lo lo yen.
8: Femi Adebayo lo ni okunrin.
0: Femi Adebayo lo lokunrin. Ta wa lo lobirin.
8: Obirin Fetia Balogun.
0: Mo fe dako obirin won ni kokon se agba le re ya ko fe mi. O wa lagbara o. O pakaso. Egba. Hello, ta lo wa nbe?
10: Hello e ka le.
0: Sir. O ko yin iwe tin pe.
9: Orúkọ mi ni Faith láti Àkúrẹ́.
0: Faith láti Àkúrẹ́.
9: Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Ta ló lò ń dá ẹ gbọ́ igan?
9: Fẹ́mi Adébáyọ̀ àti Victoria Adéboye.
0: Fẹ́mi Adébáyọ̀ pẹ̀lú Victoria.
9: Adéboye.
0: Adéboye.
9: Yes sir.
0: Kí lẹ gbó kọyín ná?
9: Faith Damilọla.
0: Kò dáa báyìí o. Ilé ìjẹjọ obìnrin lọ jẹ. Lénìí. Ẹ̀yin náà wọ́n tún fẹ́ jẹ.
9: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àtàkùrẹ́ ẹ́.
9: A fẹ́ jẹ ni.
0: Mr. Joseph. Ó dàbí pé wọ́n ń gbé wa gógó. Àwọn obìnrin kò fẹ́ yé mi mọ́ báyìí o. Wọ́n ti ń dọwọ́ rú o. Jílẹ̀ gbó kọyín.
9: Faith láti Àkúrẹ́.
0: Faith láti Àkúrẹ́.
9: Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Àwọn lágbà o, ẹja òpù ibi tá a ti fún yín lówó.
9: Ó
0: yà ìpè àkáǹtì nọmba yín.
9: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0: Mbo. Eja wo. Faith, dami lola, ade tu ya mi.
10: Ade tu, ben, sir.
0: Ah, hola, gwa, wa, yo. Ati ba, eche ba.
11: Certainly.
10: Okay, sir.
0: Oh, yeah, wo vo, nunyi.
10: Ah, eche, sir, ma, cheke.
0: O ti lo, o ti, di lo, ni.
10: Eche, sir.
0: O ti lo.
11: Urgent 2K.
0: Hola, gwa, wa, yo. Ah. I want to hug and Femi Adebayo. Pelu Victoria. Adeboye. Ero bu na si gba na. Mi o mo bi to tin pariwo. Mo wa gbe to ba pariwo. O ma de ti show. Mo ra mo bi to ti soro lewo lowo le. Eye iburu o. E buru ma. Won de try lati gba mo mi lowo. O ti lo ati ju si ko ju be lo
12: e gbo na wa so fun
0: e la ti jina oye ja se bayi ka sare lo ni pa pa pa sile ise ton se gbogi 24/7 aba mixture a si nbo a npada abo e ku kale e tun ku dede woyi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise ton se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbo wo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toru tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu iyawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be dipo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mu ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore e koko ase eni to n ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wipe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọhun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wipe iwo yawo to oba mo wipe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo ni
12: ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 aba mixture kora foko re ko bere si ni takebe a nje ntodun a mu ntodun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje didun didun yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan didun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara pombele egbogi na na fi si ajo nafda ki ti fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
13: baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
14: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koran jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lo mo kuri abaduro ton ti o si ma sise akori lodun lulufere iwe ategun la fi pelu re

0: sara yo ma fa mi so lati bara idi dse ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je aye ohun ti e wa su mi
1: agbo ni ise lo se nje lobe ti wo ko ni pa baba oke ogun ni ogulugbo ade ton fi wi ati go so ma ara aye lore lori eyi ke yi isoro ton jo mo idalenu iwo na gbiyanju ko si baba oke ogun loni e ma pe 070-64-60-6419
2: Emi ti mo nki yin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti ma wa number 4 dudu yemi len opposite oye mekun grammar school ni ilu akura boyo fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi 07-60-60-64-19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba wa ja ninu ise ara wa ati eyi to nba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu e ti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 dudu yemi len opposite yemekun grammar school ni ilu akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07-60-60-64-19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba n lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege bi e po hun fe subu eyen wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi n se si agbe elomi n se si ode be si ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se arawa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun arawa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 dudu yemi len opposite oye mekun grammar school ni ilu akure ero bani soro mi re 07-60-60-64-19 alafi arawo ni bifi abia
3: oja so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oya spell celery.
4: S-E-L-A-R-I-E celery.
3: Bros, you want to know to salary? Okay, spell turmeric.
5: T-U-R-M-E-R-I-C.
3: Yes, so
5: turmeric.
3: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you. Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
6: I'm in love. Sonia tomato sachet. Yeah.

0: the peace of a dove.
1: Adaba FM, I like it forever.
2: Gba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
3: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gungun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo okunrin abadu ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nabda ki fun te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga ijawa ija osi always guide me.
4: So things don't easy for Nigeria now.

Bonjour. Arakunrin kan lo beere awo rin lowo mi. Olohun wa ati pe kini title e. Olohun o sanu fun yawo rin tin be nu le mi. O si je n bi mi lere yen, mo si n wa woran awo rin yen bo se n foju wo pe Abaruna Sola awo rin n be lowo mi. E je mo pe we ati ranti title awo rin yi. O di nkan o tun pada bere lowo mi bo jojo keji ye jojo keji na be yen pe se mo ti ranti mo je ko lohun sanu fun yan a ja si pe ohun ti mo ro ti wa poju niyan abi arakunrin e ba n gbo mi lale yi nitori ti e mo se mu aworin gori ategun akole re to bere lowo mi ni Sunday omo sonu bi E waju waju loju gungbe Ose.

Eledumare ma fi wa sinu inira ma fi nira bawa sanu fun wa bo ti sanu fa won to nsanu fun Edumare sanu fun wa egbona ti to bi ara eni ode ye ko jo ni loju o ewu kembe teyan owo to ka buyi feyan meyan ba tobi loju ara re to jora re loju ojo eru tele ile gbere fun ni o bara re Eya kan foni Eya kan ba nbe yen Agbegbo nla bifora gajigi

Ose. Wa gba won rin gbenti yen. O se ndara won lohun. Oni tenor n so ti e, oni solo n so ti e. Eni kan lo di solo ati tenor mu nu awo yi. Lead guitarist, o na o duro gege bi aye ti e. E wa wo tuti. Mo ti o kekere npa.

0809. Number ti mi ni 08033659609. Number ti e fi pe mi pe nwo ko en wayawo ni yen sugbon oro pa nwo ko en wayawo yi e ma fi si se toni gibiti de o e ma lu gibiti o e ma gbowo lowo obirin e ma da gbese sorun en eleni e ma lu obirin gibiti e je ka se daada. Number ti mi 08033659609. Arakunrin kan Olorun wa iyawo alalubarika. Olorun wa iyawo alalubarika eyin obirin le ye ku rire. Number arakunrin na leleyi Olorun wa iyawo alalubarika oniru obirin to n fe gbodo je bi omo 35 si 40 years. Oniru obirin to n fe niyan. Number arakunrin na ni eyin obirin le ye ku rire bi ba wa so number eyan lori ategun e ma wo eniyan lo o e ma so pe okunrin to so number pe ohun wa yawo to ba ni ke wa ri ohun ohun raaye o ye ke mo pe oniyan o ni nkan se eni ke niyan o bere yin wa se bo lorun lorun wa yawo ayo bere yin ni be ba ri la te ba te ra yin lorun dede ni e je fun number arakunrin eyin obirin le ye ko sile 081 51 13 43 49 081 51 13 43 49. Odo mo 35 years, 40 years lo nfe. E je ku number le kan si 081 51 13 43 49. En to ba boss lowo on ton ku rire Mr. Wesco lu aye igboko fun won. Mo ti fun yin number mi lekan. Baba kan ni won so pa won waya wa alalubarika. Baba yi si ri ba ti se o si rona gbegba. Ba so pe Olorun feran eyan o ke. Eledumare ni fe re. Sugbo ti lojo lori. Eledumare o fola o da lola o te lorun. Awon iyawo bi meta to ti fe dede won pata. Na lu mu to da lola. On kaluku ni le ara won o si nfe oyoko sese re okan won bale ṣugbọn baba ba so wi pe ora won iyawo ohun yi o ni we adupe lowo olohun adura na lo gba o ni kaluku eni awon fe lo toju omo ola awon fe lo toju omo baba ni agba ara ohun yi ara re lohun fe fi lo obirin ti o ba mu ti o ba ri tohun ro o ni ohun wa o si so fa won iyawo re pe nje ohun ni wo bi mi bayi on gbọdọ wo birin mi o awon iyawo wu ni gbo lenu tori pe o tokunrin ngba o je pe gbogun won na lo mu lo seto fun lo da lola on kaluku lo wa laye ara re baba ba npe abe wa en wo hun ran ni won ni ko le to yen pe Mr. Wesco lo aye igboko fun won no ba pe mi pe en wa iyawo ni be ni o ni obirin ti ohun ba fe ko je ni to mo ko wa o bi o si mo ko wa ko se topo won o de ko ba won ko loko nitori pe won ati eno jo ma jade kiri won ti dagba won o le ma te fe da kankan won ni o ma wa won ni e se wa dereba o ni rara o dereba ke alobirin to je pe won jo po tara won to je pe won jo o ye ko ti ye mi e se se fe bi mo ni pe lojo ori yin o ni rara omo ti a je ani ro obirin to yo ba gba fun ko je pe ohun na ti wa laaye ara re boya o ti lawon omo ke yo se ta ti bi momo olohun owo en to omo bi ebo Mr. Wesco olori to mo wo nu e je nbere olohun obi momo o e ru ojo ori wo le wa nfe e ko sojo ori to pe ti o te on lorun iba ti pe 50 e ko da iba pe 60 iba le ni 60 ko si wahala ko sa ti je pe eni to ni nkan se ohun na o ni kabamo laye pe awon mejeji jo mora lo to baba e duro dada o da gaji ara re eledumare ke eledumare da lola we ope ni fọlọrun oba eledumare ko nu ko po ko pe ọlọrun oba lo fun ni eyin obirin le ye ku orire eni to ba n fe ti baba en ti oba iba bo si lowo on ton yo gbadun ara re ku ni tori po ọlọrun da lola ṣugbọn ti o wu lo so yen e pe sori number ti mi ni 08033659609. Number ti mi ni 08033659609 08033
0805-969609. Ẹ jẹ́ ìpè nọ́mbà yẹn fún yín lẹ́ẹ̀kan sí 0803365-9609. Nọ́mbà tèmi tẹ́ pè nìyẹn. Ẹni tó wí bàbá ẹ̀ bá bọ́ sí lọ́wọ́ òun tó ń kú oríire lẹ́ẹ̀kan sí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ẹ kú oríire o. Adéwálé Akínníyì ló ń kí yín pé àá pàdé ayọ̀ gbọ́dọ̀ ọjọ́ mẹ́jọ àá pàdé ayọ̀.

0: Adaba. 88.9 FM. Atuti Fufere.
1: Adaba yo.
2: Baba kere wa de balẹ kasagwa lori itọju ilera ti aile se dede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe ti wa so idakure te lodo lolufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opo eyin dudun ara ti ara gbigbona inu kikun inu kikun aya tin lu pipi pipi ma le gba se o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi debe
3: bazo olorun ma jarogun aiso
4: Mo ki onile mo ki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
5: nile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street nilu Akure
4: phone number mi 08164122777
6: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke asuke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egun je egun o sajo osa ogun temi o ba mo emi oni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni adota odun ni eni ogota odun ni eni tori pe e sara re ogbe la dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fon re o le gbe la dada ma fi degula
4: baba kere
5: wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street Akure
6: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba e ri keri ka la ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi biri so fi re si ko po to ma fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi 08164122777 boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ire se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe ni ja ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe ni ja ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni penija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni penija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade ni bi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
4: Babangana baba kerewa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street Akure
6: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo lomo okunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomo okunrin nikan ni mo npe o
4: phone number mi 08164122777
6: agbo marugo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun te tele gbogbo ru nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se eyi awa ki n se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street Akure.
4: Baba Ngana. Baba Kerewa. Phone number me 08164122777 08164122777
1: Live it, live it, my father.
7: Eddie ABA.
1: Eddie 9, Adaba.
8: Mungba Dwadaba.
9: Mungba Dwadaba.
8: Mungba Dwadaba.
1: Bubuana